Nga tewa, honanu is na mayana matiwa. Ay na tewa, umumi yang kisa, kisa umay aonan. Papita yan po tewa, hihin ye pa kamiese. Papike pian sa akpite, tamit kuyanes katsit akike. Nuk itam tewa ye pa kam, itati may. Hihi taas awin kakyang. Papi po sa tayong kahit ahopite kayang umag. Tewa angka, umuti may aw hupia tutak itala bay ito kay bayani babian ihihi mo yang tuwa itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila bayin ang tawisak umakate kayang kakuspi umahin putaw pa umaket kenaan ti may yang o sa tayo mo hakupita kay te haknabot mo sunyanen po maitama miya at po yan ikispay it mo sayos tatawit hihi taang hakte kay te haknabot mo haki auhi tahini aato tang na uma tuwa sa tayong nanapin kasi yung uma ka kapan yung umaitaho pilabay te kay bayan mata kai baye ya ume so mai ume kwa mai ume nga mai ume na mai ame mi hupe ya to tan e ya to ita la baye pasim itam son he sat pahan la baye pashin ye pakam akies ni pa pi ansa hakim yan te te kai na na mi pahan kwa saya to tan itam sa tayom ne itam te te kai ya itam kasin itaho pilabay ato tango kimay aw itibuto ting puita mao sa ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupia ato tanya ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buhay ato tika na hupita ka ita pwena yan songopang akunya ita ka paminamisot sa hupia atang puinami isobit ikwabe ni ikungay ang merit yung inami pang kapwang kaepakam na himuitan hupiya tani pumasutse pepakam hupiya tuta tawat amamiya tani kaepakam na himuitan yayan hakimay awya tutang nuk umatawat wit itala baye tukay baye umaya pakamak songka uya boyes ni umak mung basto tene umhapi tewa yep ita itahim itam pekamata bian bian it yep itam hihin kati ingwa umata tayong po yep tewa nana pita umato tong ya hihikia umakaya pakam umangamay umanamay kispi umo somoy umo kwa mwe amo minana pinyi aato tani po umaka kanana pinyi pakam yes ni uma wengwe yok to te song katawa umo kati ang wawayani haksak au kanana pinyi aatang pasak au yatak pamte kaye pamhita hapi aktawat mung basting umo obi kapan hakam yes et umaya pakam umo kati ukalyani hakpante uya wakati nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam tukyanta yetakam aksinong disobi tutim tatak may sukak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam duwa kati may sukakam hinsat kanya umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ikalyan puyomi hakam yuma ikalyan isubke asin mo yangan eh payasa

0: no, kapante. Umi, umi. Eta, pai ita muja on.
1: Oi, pai me, moi itala.
0: No, taumatti jo.
1: Oi, pai ita mia pamanga, vuja, iis, jes mak. Among ami tata oi tau tumala yung wei.
0: Oi, kapet ko ngahi hikkang.
1: Oi, oi, ovi ama iis, jes mak. Matu ka yung wei, kawa.
0: Tata oi program.
1: Oi, yabe, KUII 88.1 FM, FA.
0: Oi, pwede mun kabakpiu 89.1.
1: Oi, yabe.
0: Oi,
1: kakwai.